Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Hey, ikati. Orang mata tulun dat suai dat mengungkap na uban dat kerita ba? Anta, pakawago kerita no? Miado, kau nanda. Iri pa nga, nung akita. Aw na pa? Ha? Awa kita na rumpit ina kerita no? Teka, agahitan.
1: Eh, kailan ba yung di mengungkap dat ang uban na kerita? Dati asanong pakulot, o di intangay malaw di sampaping ila. Ara ato paking daw. Kasuang po paking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Baham, tumano na pwede kaming. Kumangga ako na padadi dat haratulon tuma matuman ng kapete karitano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasan ang atipaking karitano. Ako, ang alaid ba?
1: Pamay ko pa.

0: Pangindapuan manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam na ribuho at magikinangaw dahay manikilit tadaw pamila yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Munghup kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mantak kapailan sumusunod.

0: At Ilabus Makinao, sining-sining, pangulis sa Ginawa.
1: Doa. Doa, suwerad ko kita, halit akon ko kasalangan.

0: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun, Kaningaw FM.
1: O sa Limbahan Boros Dusun, Kaningaw FM, karangahan mayat frequency siyam na padam 4.2 MHz. Manikita daw.
2: Gisom jam ko hapadam 2 tanga daw.
3: Baiklah.
2: Baiklah, jam kau pada misal talu nak hampir minit aku sabun pun si gogo mari kau di kakak lipa rongau di tikus limbahan boros sedusun keningau FM. Baiklah, tina rekod nak ditimpul karena makin nak otak kau di ti ababayan min singilo boros dusun.
4: Eh, nama lat kabus sedusun. Haun, ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut sedusun? Angin! Iya, apa kulu pangudia? Eh, kain dua kada dian pangudia? Aduhai, agak ngau kau nak. Asanong nakin makinongaw, ababayan min singilo in Kaningaw FM. Manikit taraw kay sa, jam ko pa na misa, talo na pan minit, kasuabot.
2: Ababayan min singilo.
5: Pabisaran kasuabon, kapi salawat tawo kago, hindi na ababayan min singilo, karituti min singilo, habara sa lusun, Michael Kasarig ya. Kita daw isa jam kapag misa tulong na pag minit kasaban daw kago itid dua at tamalut ko kapisaran kasaban kumadika DJ Maida
6: kapisaran nga nagi abo
5: kapisaran nga kumadika DJ Kle
6: kapisaran nga nagi
5: kuhoy
6: kuhoy na kuro
5: alida si Matuk ya alaso labus ko alaso ginawo
6: dua
5: Mga maharamati at pagilangan tako karetitit alaso alaso teka cuaca panas kad berset malayo ya alaso kad dusun asanong dat man kanto paguluan na di DJ Maida ya say kaila haro at pagilangan kasuaban bainak ya
6: paham iti kapaguluti it owit mata ditit ko ngayon dit alaso iyo Nunugia berpeluh
5: Berpeluh
6: Amdusun na po nga Hari kebersudat pengumasan Hari lagi kebersudat pemolosuan
5: Pemolosuan Pemolosuan Pemolosuan Tika Hari pasuai Pemurangasan
6: Pemurangasan
5: nga mila Hari lagi Aku mau lagi kereta memurongos Tika pengumasan Tika pemolosuan
6: Dagai kebasan
5: Pendang napa hitin, apin-apin nga kasuruan dat i-memoras dat pemurangasan ka.
6: Mendahay nga iran di
5: pipa. Malas wa di pemurangasan.
6: Pemurangasan ka. Naruyut, narongos pa.
5: Iran nga tapat kami ya. Kumadwa, iti kaminat sakit kepala. Sakit kepala akan barasat malayo. Barasat pada dusun nga orol tuluh.
6: Orol tuluh. Iti nangay gate awit it serat. Alasu nohot i kongoyo kyo.
5: Oh, tepat kapi ya.
6: Mual ngawit tuluh.
5: Panah kasabat dat iti alasu gaya tadaw kya.
6: Rinegi. Omsekad orol tuluh am. Kapriman tako nagiti pening. Teko inggalaw, teko baluyan.
5: Tepat kapi ya.
6: Lebih po serat untuk dit. Kau ngayatawan dit ay alasuk kopi aja tengkai netigar dehidrasi kadi aku periman toko neti inggalau tengkai boluyon
7: boluyon aku
5: kaki saya kai tit apa nak sebab ngetit alasuk tadau itu aku muna gigi serohan kantengak
6: degima
5: kata guang tahu nagi tika wayan dat inggalau tuluh tengkai boluyon dia
6: ataupun
5: kumantalan raha Ay, tumat pagi ako biya. Kumantal raha.
6: Oh,
5: puriman takot buluyan. O gumusorohan nga. Panakasabap naging buluyan tako. Yan.
6: Gisa, minad. Kumantal raha. O gumusorohan. Madalaan. Madalaan hindi ko biya. Awkward alaso. Tantan tarimaan lang. Kada ka tito gumusorohan. O boy.
5: Kada ka tito gumusorohan. Mama, my God. Sekiran ruan tako dat baluyan.
6: Kapuriman tako nanda dit kamayan dat mual kad malayo teko silo nakurot kay rako
7: Ruy, nakurot dito makapiyot
6: nakurot
5: na kapuriman na silab kya
6: silob kaya nung kaya tapuriman nandit ang galaw
5: tapot kapiya
6: silob
5: haramait suai ka kon ka i nugari pa nakasabap ito langsung nga ikaw mo yung manuharing nga si ilam.
6: Oo, rin manuharing.
2: Pasarong nukyo. Patid na nakahirap.
5: Akon.
2: Pasarong manuharing.
5: Akon. Iti pag-ibabarasan ito ko na pati-bayin. Iti nga imual ka kaya. Imual si ilam. Jadi, magyari di. Akambit nga awin. Ano na kamay?
6: Akambit nga awin. Asal ko may dati imual.
5: Imual. It ar-arot nugyari di. Kagit ako dit ikaw yan di tako piya sa nangat ko yun na pasarlit ako megal ko it
6: ayamot yamot
5: ayamot yamot harot
2: silab
5: nun silab
6: nga kita na po dit ayamot nga asaluhan nga matidahay
2: asaluhan
6: muntun dati wow megal silab mangiwaw na na
2: ay sige
5: kan oh good day tapat kya
6: asaluhan kadahay
5: asaluhan mila mila dagat at awin na saluhan ng silab ng dagat orwan orwan na kantar dagat
6: di saluhan po silab ng
5: silab
6: kailab
5: kailab ng na kailab ng na Ouyan nan mari.
2: Ouyan nan dekyo.
5: Teka kelatihan kat bar semalayu ya. Heeh. Kelatihan teka ouyan kat bar semalayu. Saya ke it mingilab.
2: Heeh.
5: It kumaraja atau kono inga. Kapriman nang itu kemain nat kelatihan teka ouyan. Teka it agumo kopia karaja dak teguangan. Teka agumayu saruhan nga. Pernah sebab nang itu kelatihan teka ouyan.
6: Pamuro to kahom bitta putu mo sorong.
2: Saya ke nanti jari Ouyan tako na padahom Kapriman tako na nandad alam yatin na Nakoy lang na nito no Ouyan pa kago malami na natinan
5: Ay tapat magyakap
2: Lumahotot
6: Lumahotot
2: Kan malayo
5: Urumamamal Urumamamal atinan ba digya
6: Urumamal
5: Urumamamal Alam yatin na deka Urumamamal atinan
2: Lumahotot
6: Alami kabagyan.
5: Iga po na ito ngayon yung karanjama ko di Maida. Suwan ka po may
2: Mandarang.
5: May pagansak nga i-ohuyan no kung na karo mamamalatinan.
6: So kira mga katawagat niya alamak na
5: kaya. Irinagi. Aw na kahimbagoy ba?
6: Irinagi.
5: Tumilamos Maida.
6: Niya galapan di kapiyo dito po rin man ano. Ahadano. Pengsan Pengsan kan malayo Hadaan Nakoy labom Nalusuan Nakoy lab Nangawi om Uyan Olamitinan Hadaan
5: Ano na ba Pengsan Pengsan malayo lat
6: Pengsan Hadaan
5: Oh na Pengsan Oh
2: Hadaan Kadibagi
5: ma Magikinang awag ya Itin na kumindat Ahadaan Pengsan kan Bara sa malayo Sumusot na pa na nga Aw na pa nakapiyak kayong bagod ti DJ Maida nga DJ Kling nga Iti kami na Aw na di kapiyak ko puriman mo Ngayon pa di kaduta nga Aw na ko puriman Iti kami na ko ma
6: Uy ta na kapiyak ko puriman
2: Kaya
5: ma Kaya ko ti
6: Untok na pa nakapiyak di talasu Itisambi Kumah kaya nga to Kaya bahaya Ay
5: na ko bahaya Ngayon din na pa nga It kami na Minsing lato ko to Madbatigyakan ka Esayit ay sa at Kanta ka ni Sungulon Sungulon Kaya
6: Koma
5: Koma Kana pa nga Aw ko puriman
6: Mayalit Har na pagtulong dit Adalah na sumakit Kaya Pinasakit Ay pinko kuro di Iko kan Uy Aw na makakakapuriman Kana pa nga Irin na rin Koma Na yan
5: Koma yan na koma Kaya Aw na katutundat Ako puriman na tadawang tatuwang okay,
6: ako puriman
5: man malawa man ako korang apa ako rungo da ako di kan ikaw balan ako
6: oroy pero lagi kaya po nako man nako man
5: inga di kan nagyamila doon yan kumutan tumtaho rin na pag kli
2: tumtaho rin na tikyo iti na po nga kajang otot Megal doho. Minay nulun kinabal.
6: Oh, nakajang otot. Kaya.
2: Amula kasari nga.
6: Kukuris na matigay ni sa.
2: Para bagya tulun di ko puriman da kontok diti kajang otot. Sarada tuminaka diti nulun kinabal. Teko, sikaton. Kati dusun iti.
6: Sikaton.
5: Sikaton. Ikumadawat ko di. Kumadawat tonsi tay ka it.
6: Basa ni.
5: Tuhat.
6: Tuhat.
5: Tuhat.
6: Tuhat.
5: Kumadawat tuhat. Tay ka it. rumol war ito gudig ya. Ako nakanta kamampu tayo ka imila pa saan sa gan. Meri kao na tamad rumulus.
6: Rumulus tamad.
5: Sumumpak rin na tamad. Rumen na kadyang otot tayo ka sikatan.
6: Sikatan.
5: Ay, saan naman ito kaya? Bahamat, inka nakanta at pagilangan ito ko, datadaw bay na, kare ti missing la bra sun musika ko madika DJ Maida.
6: Oh, musika nagi.
5: Musika nagi madika kle.
6: Musika nagi.
5: Maano pa agot pagilangan tay ka pagyo barasan ta ko dat minggo da bantal kadali huay. Mani kita daw kay sa jam ka par misa.
2: Tolo na hapon minit ka sabon.
5: Hina ko po dama.
2: Bye. Abo bayan minsing ilo.
6: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM, orang ngomong ni kita daw mata jam kesiam kesabon, kisam jam ke perendu tangga daw.
2: Kuy,
6: kuy, aramai, aramai bo.
8: Nah, ya kuy, Raymond Majumba, antar sikuran. Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM, siukum aramai bo.

0: Bansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

Yo pa kakakansayan ratangan waro am kansayan antingay samayon. Am ko sanapo raja am kasa ratangan waro aringota ka aho pamahunan. Amrayno patutunan ko pera mo yon lahono gatara oro hitu opor am sa hari bulan sila kalimo ruang aribu rong paramonom. Lohon nususugata siam ngaringgit 5.5 sin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ringgit 6.8 sin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 3 ringgit siam 4.4 sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 4.6 sin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 ringgit 3.3 sa ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa 5 ringgit sa kilogram. Panduli ako pa yun, loho na susugata siyam 5.5 sin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4.68 sin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 3 ringgit siyam 4.4 sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit 4.6 sin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 ringgit 3.6 sa ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa 5 ringgit sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Amba kakarayus takapoh angkining ora rurimbay. Yohino rimbay sanggilan po ulian. Rimbay rinordin am parang am ilori meriganit. Am sumunuhin abahu rimbay risaimon saduan nakatinga ngayu.

Kasaysayan ang kining oras, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung binanon na bawat, pahayaman taga Onsoy.

Yo pa ka kansayan ratangan uro am kansayan anting ay sramuyon. Ami ka pa nga kanno kansayan anga kan ratangan uro. Am pa ka kaon mayra karito no. Muli rapahun ka po am moy pangalaprah lalang sikul. Ang kiralan on sayon soy huangon kansayan no inan. Am onso onso yak kasukura ulion ka po am sukon. Ampa kakak ko sana para jam kasa talung apa ng minitra tangan waro akaya takara ina tangan pamahunan mai yo hino rondo ina tangan ini wit norangan angkaraja DJ Ijan amra jam karora mai akaya takara ina tangan pagayaman monsoy ampa suku ku poyo bili norangan taka andong jenis laim hai DJ kan sayang tangan waro am yaw kan sayan rah tangan waror yun. Pahingkuan nga diyon na ngito rah bilin ramo. Ampa kakapeli rah imiyon na ngito rah bilin mo yun. Mayara WhatsApp mayra numbur lo sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Amrayos takapo ang kiningo rah rimbay siyam nga taon rimbay ri Eddie Andayol. Amrimbay Intori Henry Lundan Mokoondo Batang Landangon Rayos Akayaramo Rakas Salulaan Rahunumurut Pagayaman Takaw Monsoy

Yo pahaga ka pa yung kuwanangan ramo yun ang kining oram ora radio kining ang FM o niya kintok mo yun ang pa yung kuwanangan po yung ramo yun ng itora bilin ramo maya ra Facebook am WhatsApp may amray no pasuku ako pa bilin urangan taka kan sayang DJ Iza masaga ako mining limbay di jantan insin guang mang kakada paring kuwanangan DJ kining ang FM hebat syok niya. Yaw kan saya rin ampeng kuwanangan sa huli ng itora.